cosa. Anumuna sisi au ya sama cosa. Amuna yeye koma sama cosa. Tanga tanga umbusa tanga ne sama cosa. Nikasoo